0: lewat.
1: Jika sesapu kita bos tua. Tumi kuasan tumi ki hoba akole?
0: Mau doktor hoba bisa.
1: Doktor hoba tumi?
0: Mulu ke etai sa doktor hari sa se.
1: Ami tak kane kiko boleh ibo, puhi boleh ibo. Aro tumal ke gom palane, tiang lo ke doktor hoba tumal ko sa te kibah hoba ala baka te tumal kolu e. Ami tumal lo dui gora kike akibat ko isu tumal lo kita te sikit sok hoba akole de. Thoi nabat.
2: Nagaon zilar bibhinna biddalayor satra satrir gitmat hunila.